0: ta Abba Kabir Yusuf ya aiwatar a jihar Kano.
1: Masu bukata ta musamman sun tabbatar da al'ummar jihar Kano na da madogara ta musamman daga gwamnatin Abban Kanawa a fannin inganta ilimin yayan mutum daga tushe da kayan koyo da koyarwa a makarantun primary da secondary. Ga biya wa dalibai kudin jarabawa da na makaranta da kuma daukan malamai aiki.
2: Abba

0: Sabang Selo, Sabang Sai.
1: Arewa Radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar ba da himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum, da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraronmu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai a kan lokaci ba tare da son zuciya ba shi ne muradinmu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayayyan labarai da dumdumansa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
2: Mita 93.1 a zangon FM.

0: miki tashin hankali ne zabe ba hake kamata a gudanar da shi ba ya kamata a gudanar da zabe cikin lumana a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali amma ni gani nake lokaci yayi da ya kamata a ce ba daga wajin irin mu ake ganin irin wannan ba me neman mukami da ya hangi cewa ba zai kai labari ba sai ya amfani da yanda ba ai amfani da makamai a koro masu jefa ƙura da daga layin kada ƙurasu a kwashe kayan zabe a ruga a guje a gudu da su ma'aikatan zaben waɗansu a saka rayuwarsu cikin hadari ba haka kamata mu gudanar da zabe ba da kai zaben Ghana nace ina ma Najeriya ne aka so aka yi zaben ba a samu wani reported cases ba a samu waɗansu rahotannin abubuwa da suka faru marasa dadi ba wanda ya fada zabe ya conceding defeat yace yaya da ya fada zabe wanda kuma ya ci zabe ya gamsu ya ci zabe kuma kasar ta zo ta zauna ana tafiyar da harkokin mulki jami'an tsaron kansu in aka samu yanayi ne yadda ake gudanar da zabe cikin da'a tarbiyya da kwanciyar hankali su ma jami'an tsaron ba so suke ba ake samu irin wannan reported cases na violence na irin wannan rikicin su ma ba so suke ba saboda aiki ake ba su ko su idan aka ce zabe ya matso kai ordinary wanda ake kare rayuwa kamar ka sun fi ka tashin hankali za a ce nan rikici ya balle nan ga wani guri an kwashe akwatunan zabe nan gashi can wasu suna sare-sare nan ga wani guri ka ji matsalolin ma in suka yi musu yawa sai ma kai tunanin wai gida nawa za su rufu gida nawa za su kasu bayan kafin a gudanar da zaben nan fa a duk police command na kowace jiha ana kiran masu ruwa da tsaki da 'yan takarar nan a zo a zauna da su ga zabe ya matso amma ku ji hankunan magoya bayan ku kada a aikata ta'asa da sunan jefa ƙura amma sanya hannu a memorandum of understanding ai wata yarjejeniya ta fahimta juna ba irin ta sitrum da ake yi ba in ya faɗa gobe ya ce bai faɗa ba irin ta ba a zo a zauna ai wannan yarjejeniya to shikenan za ku ji magoya bayan ku kunne mun yadda kun yadda amma abin da zai baki mamaki ana cewa ranar zabe ta zo kamar ba a yi wannan zaman da jami'an tsaro musamman a police headquarters nan jiha da ake da su kuma su suke ba kowane kwamishinan 'yan sanda tabbas cewa mun yadda mun sa hannu cewa ba za a yi wani abu da ya kama da tashin hankali ba amma me yasa ake kare waɗannan ƙa'idojin da ake bi san zuciya ne da rashin son a zauna lafiya in kana da tunkafan cewa ka karɓi wajen voters ɗinka don me za ka yi amfani da violence ka cimma burinka ba ka da hujja ni na san cewa ni yuwa na ɗan takarawa ne mai neman kujerar majalisa iri kaza mai neman kujerar senate iri kaza mai neman kujerar majalisa a jiha iri kaza mai neman gwamna na yadda da kaina na yi sabin humanity na yau al'umma ta ayyukan da suka kamata to in koma gefe da inuwa cewa in ci gaba da addu'a na san wannan ranar ta wuce amma saboda rashin yadda da kai waɗansu kawai abinda suke takama ai sun tara kuɗi wanda za su sai voters sun tara kuɗi wanda za su sayi trailers na taliya su rabawa mutanen ƙauye da mutanen da har yanzu ana ganin cewa ba su tsallake poverty line ba wannan shaci na wucewa daga talauci ku yi amfani da kuɗi ai amfani da matasa kuma kula abu da muke gaya matasan nan su yi hankali rayuwar nan future ɗin tasu ce amma da su ake amfani a lalata makomarsu duk bai kamata a ce muna samun damuwa ba lokacin duk da zaɓe ya zo kana cikin damuwa ba haka abin ya kamata ya kasance ba shi yasa duk hanyoyin da za a bullo da su in dai za su taimaka a tabbatar free and fair polls ai zaɓe da ya dace sahihi wanda kowa zai gamsu cewa zaɓe ne hanya ce wadda za ta kauce zubar da jinin ɗan adam da sunan ƙuri'a kuma wai ka mutu don duniyar wani ba ƙaramin asara kai ba bayan da za a yi ka bani hujja cewa wai kana da dalili da za ka mutu don duniyar wani in ka mutu don duniyar wani ba shi ya mutu kai ka mutu don duniyarsa ba kuma abin da zai tsaya a cikin abubuwan da suka shafi business ɗinsa kai ka rasa duniya shi bai rasa duniyar ba don tashi ka mutu me ya ribar ka can akwai wata hujja da zaka tashi da ita a gobe kiyama ka ce a'a ai na sadaukar da kaina ne an zubar da jini ko na samu kaina a cikin tsaka mai wuya saboda duniya wani mai neman mukami ya zame maka hujja a gaba a baka da wata hujja tun yanzu mutane musamman matasan mu su gyara su gane makoma tasu ci don haka kada su yadda ai amfani da su a lalata makoma don biyan bukatar wani dan siyasa ba hujja ba ce tace
1: to shi kenan za'abuka dai na ci gaba da guratuwa na babban zabe na shekarar 2000

0: da ake abin da yasa ya ki ai dama batun basira ne yasa dama suke kallon su irin wannan tsarin dan biyan bukatu su amma dai ko ba komai tunda akwai rashin riba to ai an samu koma baya a cikin tiflan naga komandan tattaki wanda shi kuma ba wai janye dakarin sa zai ba daga gurin da yake kawo mana rahotannin kayan abinci shi tura su ma zai saka ko mana in sun kawo masa muji daga bakin shi abin da yake faruwa kenan akwai Ibrahim Nuhu da Ashafa da ke Ahmadiyya na ga sakonnin su muna godiya kuma ina so in yi amfani da wannan dama in ce mallam Ibrahim ne an kuta bikin dan sa da za a yi ranar Ladi da kuma Albasi Fage shi ma da za a yi bikin dan sa ranar Asabar akwai mallam Ahmad Kanan mallam Hadi Fage Margayi wanda shi ma za a yi bikin yansu ranar Lahadi idan mai duka ya kai mu muna godiya kwarai da gaske na ga sakon Jamila Ado da Amina yan kaba masu kujerar dindindin wannan nake cewa sai an ji mu a cikin shirin mu tattauna gobe kaman yanzu idan mai duka ya kai mu bisalam da ya ci ko gare shi
1: kuma assalamu masu sauraro sai idan Allah ya kai mu gobe alhamis shirin na ƙarshe muke fatan kasancewa tare da ku

kakkarta a rada a gida in akwai kanti a nan ka ce to wannan biscuit din masallaci biscuit din masallaci ya san ba gidan a gida ne wannan sai ya zo ko ya ce maka yaban biscuit din amma na masallaci ne wannan ko kana da damar da ka saya dan wannan naira 10 din aje a saya biscuit din masallaci to baka je masallaci baka samu biscuit ba sai ya haushi ba dan sallar ba saboda haka wannan abin da shi Abdul Muttalib ya gaya wa babar kinga wato ya kwadaitar da ita abin da take so mai uwa take so dan ta yi arziki ya wadata ya zama babu kamar sa ga mulki ga kuma ya zamanto a cikin ma inda zai je mulkin ba wai wani waje bane na kasa kasa a waje ne da dukkan balarabe yana alfahari da shi an bayyana saboda kai man ba kai sai kai irin wannan dabarar dan ba shi faqadima bihi makka sai ya zo da shi makka faqalan nasu sai mutane suke cewa hada Abdul Muttalib ha ga wani bawan Abdul Muttalib na bawan Al-Muttalib lama yi sunansa shi Al-Muttalib ko ha Muttalib wannan bawan naka wannan bawan naka wannan bawan naka sai gashi ko gari sai ya dauka bawan Muttalib bawan Muttalib bawan Muttalib bawan Muttalib ana ta labari shi kuma sai abin ya bata mara yace wai hakum kai canku innama huwa ibnu akhi Hashim dan dan uwana ne Hashim ba bawana bane to kuma mutane ka san lokacin aka saba ko ka kidin sai an fada sai aka ci gaba da kiran sa Abdul Muttalib an san dai dan Hashim ne amma dai sunan sa Abdul Muttalib kawai bawan Al-Muttalib shi ma bai ji komai ba saboda kaga babban sa kuma ya kyautata masa ya nuna mar kauna kuma ga abin da ya sa ya dauko shi kawo shi ba dan ba shi da yaya ba amma dai wannan shine dalili saboda haka wannan shine dalilin da yasa ake kiran sa Abdul Muttalib saboda haka Al-Muttalib ba suna bane daga cikin surayen Allah ko yawa ba ba za a sa wa yaro Abdul Muttalib ba amma za ka yi samar Al-Muttalib ko ko za ka faɗa da yadda ba washe ka ce madallabi shikenan fa aqama indahu sai ya taso a wajensa hatta tara'ara har ya girma fasallama ilayhi mulka hashim sai ya miƙa mar abinda hashim yake da mulki akai manfa yake da shugabanci akai kaga ya cika wannan alƙawarin ko yawwa bai ba ƴaƴansa ba kuma akwai dan uwansa a lokacin Naufal yana nan ko Naufal dan uwansa ne dan uwan Al-Muttalib ne da sai a ce to dan uwana shi zai wannan gadan bai ba shi ba saboda hashim mun san cewa shine yayi abinda duk ba wanda yayi a cikin su kamar yadda muka karanta a can baya min amril baiti daga al'amarin kula da ɗakin Allah war rifada da ciyar da alhazai lokacin aikin hajji was siqaya da shayar da su lokacin aikin hajji wa amrul hajiji da dukkan abubuwa da ya danganci wa amrul hajiji da dukkan al'amura da ya danganci kula da alhazai wa ghaira zalika da waɗansu wani waɗannan ba dukkan abin da yake na hashim ne shi Muttalib sai ya miƙa wa ɗansa Abdul Muttalib wa kana Al-Muttalib shi Al-Muttalib ɗin da ake ta labarin sa ake ta labarin sa ko wai ya yake ne shine malam yace sharifan wato mai daraja ne mai matsayi ne muta'an ana yi mardiyayya jawadan mai tsananin kyauta da baiwa ne wa kanat quraishun tusammihi al-fayyam Quraishawa ma suna yi mar laƙabi suna yi mar kirari da al-fayyam al-fayyam shine wato ruwa da yake ambaliya wanda ba abin da yake tare shi ba wai wanda zaka dan kamfato kadan ba manfa idan yazo yin kyautar ambaliya take da shi za lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji cewa kana ajwadan nasi ko yabu kowa kyauta kyautar sa yanda ka san yanda iska take shiga ko ina haka kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take shi ma wannan to ambaliya ne in yazo ba zai ce a ni da wani da wani da wani ba wani kuma ya bata mun ba zan ba shi ba haran mun kyautar mu ta wannan zamani ne wannan baya gaishe ni ba har zakka ma ko wannan baya gaishe ka ba zaka ba shi ba ko ba za a ba shi ba ko da haka dan kai ma ka samu zakka sai ka rinka gaishe shi ba dan Allah ba kuma wannan yakan ƙara gaba amma inda za ka yi abu ka game gaba ɗaya ka bayar wannan kuma ko mutum yana gaba sai ga abin ya sauka kaman zaɓa za ka yi dan sai ya yi maka abu to sai rinka ganin kawai ai biyansa ka yi ya yi ma kwadago ne kai kuma ka biya shi an bayyana in za ka yi abu ka yi kan ka yi tunanin za a saka maka ko ba za a saka maka babu wani abu shi ne wannan la nuridu minkum jazaan wala shukura li sakha'ihi saboda baiwarsa saboda kyautarsa
وهو الذي أقد الحلفة بين قريش وبين النجاشي شيني واندا يجي قل وانن يرججيني تكان قريشا وادا النجاشي شي ابن هاشم ياتفي وجن قيسا شي دين نوفل ياتف وجن كسرا حقا سكر الرغسو سهدن قبالي عبد الشمس ياتف وجن تراكن اليمن yaje aka kukkulla wannan yarjejeniyar to shi wannan al-Muttalib din shi ya tafi wajen Najashi ko amanda abinda na faɗa ba amanda yawa to wannan shi inda ya kula kenan da shi Najashi shine yaje wajen Najashi aka kulla walahu min al-waladi yana da ƴaƴa wa gina ashe kenan kaga dauka da yayi ya ba wa dan dan uwansa kauna ce da soyayya da rike alƙawari dan ai ba wanda zaka so ya gaje ka kamar danka to amma wani lokaci danka bai cancanta ba wani sai ka zauna lafiya sai ƴaƴanka ma su samu kima da martaba amma in ka dauka ka ba wanda bai cancanta mutane sai su yake su daga cikin ƴaƴansa akwai al-Harith kamar yanda shi ma al-Muttalib Abdul Muttalib yana da Harith to shi ne babban dansa akwai Makrama da Abbad da Unais da Abu Amr da Abu Ruhum wa gairum banda su ma akwai wadansu wa gairum da kuma wadansu saboda haka akwai al-Harith

ba su zai manufar ta ce tabbatar da cewar kasancewar mutum a gidan gyaran hali bai hana shi samun damar karatu da bunƙasa a rayuwarsa ba. Hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i ta ƙasa JAM ta tsawaita wa'adin ɗalibai da ke da guraben karatu da ba su kammala karɓa ko kuma a rashin amincewa su karɓi guraben ba daga shekarar 2021 zuwa 2025 a tsarin CAPS na hukumar. Yanzu haka dai ɗalibai da abin ya shafa suna da wa'adin zuwa 30 ga watan Nuwamba 2026 domin ɗaukar matakin da ya dace. JAM ta ɗauki ɗalibai da suka shiga wato tsarin na CAPS sannan kuma suka bayyana ko sun karɓa ko kuma ba su amince da guraben aikin ba wato da guraben karatu ba. Hukumar ta yi gargaɗin cewa ɗaliban da suka kasa ɗaukar mataki kafin cikar wa'adin za su rasa guraben karatu da aka bayyana a hukumar. Anan kuwa ma'aikata da ɗaliban jami'ar tarayya ta Oyo Ekiti sun nuna adawa da zargin wani yunkuri na jami'an 'yan sanda na kama shugaban jami'ar Farfesa Joshua Agunwole a gidansa. Shugaban jami'ar dai ya yi korafin cewa jami'an 'yan sanda sun kewaye gidan nasa da ke Ado Ekiti tun da sanyin safiyar yau Laraba, amma kuma ba a bayyana ainihin manufar tasu ta kewaye gidan ba. Al'amarin ya jawo hankalin al'ummar cikin jami'ar ciki har da malamai da kuma sauran ma'aikata da ɗalibai zuwa gidan shugaban jami'ar inda suka taru domin nuna goyon bayan su tare da adawa da zargin kama shi. Da yake magana da manema labarai a gidansa, Ogunwole ya danganta al'amarin da wata takardar korafi da waɗansu jami'an jami'ar suka shigar, yana mai bayyana cewa tuni batun yake gaban shari'a. Jami'ar Covenant da Jami'ar Birnin Badin da kuma Jami'ar Lagos sun kasance a cikin jami'o'in Najeriya da suka samu matsayi mafi girma a jerin jami'o'in duniya na mujallar Times ta shekarar 2027. An sanya jami'o'in uku ne a tsakanin matsayi na 80, wato tsakanin matsayi na 801 zuwa matsayi na 1000 a duniya a cikin jerin mafi kyawun jami'o'i da suka shafi mujallar ta Times wadda ta wallafa yau Laraba. Najeriya ta kuma samu jami'o'i 29 da aka sa a cikin jerin na shekarar 2027, idan aka kwatanta da jami'o'i 24 da aka saka a jerin na shekarar 2026. Jami'o'i guda biyar da suka haɗa da jami'ar jihar Osun da jami'ar Maiduguri da jami'ar Olabisi Onabanjo da jami'ar jihar Kwara da jami'ar Noma ta Michelle Opara da ke yankin Oduke suna cikin sababbin jami'o'i da aka saka a cikin jerin. Gwamnatin tarayya ta ayyana gobe Alhamis 1 ga watan Oktoba na shekarar 2026 matsayin ranar hutu ta ƙasa baki ɗaya domin bikin cika shekara 66 da samun 'yancin kan Najeriya. A cikin wata sanarwa da aka fitar mai ɗauke da sa hannun babbar sakatariyar ma'aikatar harkokin cikin gida Madeleine Ajani, ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya taya 'yan Najeriya murnar bikin cika shekarar 66 da kuma kira a gare su da su kasance masu zaman lafiya da mutunta juna. Ya kuma kira ga 'yan Najeriya su koyi da waɗanda suka kafa tushen ƙasar nan ta hanyar nuna ƙaunar ƙasa da kuma yin aiki tuƙuru wajen gina Najeriya da al'ummomi masu zuwa za su yi alfahari da ita. Za a gudanar da bikin cika shekara 66 da samun 'yancin kan Najeriya ne ƙarƙashin taken daga gyare-gyare zuwa daidaito, ƙarfafa sabon fata domin ci gaban tattalin arziki mai amfanar kowa. Hakan na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibril ya buƙaci 'yan Najeriya su sake ƙarfafa imaninsu da kuma amincewarsu har ma da ƙwarin gwiwa yayin da Najeriya ke bikin cika shekara 66 samun 'yancin kai. A cikin saƙon da ya fitar dai a yau Laraba, Sanata Barau ya buƙaci 'yan Najeriya su sabunta ƙwarin gwiwa sakamakon Najeriya tare da yin wato haɗin kai da zaman lafiya da sadaukarwa wajen ci gaban ƙasa. Ya ce duk da ƙalubalen ƙasar nan ke fuskanta, 'yan Najeriya za su iya gina ƙasa mai kyau da wadata ta hanyar jajircewa da haɗin kai wajen cimma buri guda ɗaya.
Majalisar Dokokin Jihar Taraba ta karbi kudurin kware-kware kasafin kudi da ya haura naira biliyan 148 domin nazari da kuma amincewa. An gabatar da kudurin ne dai ta hanyar wata wasika ta zartaswa da gwamna Abu Kefas ya aikiwa majalisar, inda ya bayyana cewar kasafin kudin na da nufin tunkarar sababbin bukatu ciki har da harkokin tsaro da kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Da yake karanta wasikar kakakin majalisar.

0: masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gora
1: ta kai ka duba gani lijayi ringa kwaci maka ce kai lijayi sai rigice sai kai sori jinyi da junan jin karba kudi wallahi hada wannan abin da ya samu ci karba wannan kirici sai gobe wani man karban kare mishi ha shine ko gwi magana in shorin kare sa wujin yawa na duba nan to birden jidin ai na ta insha Allah zan ji musami shi to birden kare sa na ji gaban nan na dukan uku biyu biyu ko wani abu ne zai faru da ni ne birden kare sa tukunna
2: Sweetheart, yau kai ne a garin nan? Na tsuntuwa ka kasam haka da rana a hanya?
1: Kai. Wai na ka shiga ni gaba biyu bana ganje kai.
2: Ai ni na yi fushi da kai. Gaba daya baka nema na ko ka kira ni a waya.
1: Wallahi kin gani waya din je na ne me ka kwana biyu ban samu ba to da rigima ma shi a bashi ya zo shine an karba waya din shine kwatu na je ji da mance baka na inji
2: rigima kuma wasu adashi ka ciwo kudi ko kuma ya
1: nani na cin kudi a bashi ne wani bai zo ya karba ba sai ne bawa wani a bashi din shine wannan bai karba ba ya zo kuma ya na bawa wanci shine na ce yi hakuri idan na karba wani sai in dau bashi dokan wannan din ya ji da
2: lafiya kallo na ji dadin ganinka amma na yi farin ciki ina no na yi farin cikin ganinka
1: Allah ciriki kuma na yi ciki mai fari
2: da ma in ga maka ina cikin wani hali wallahi bani da kudi
1: ni ma na cikin wani hali wani irin creation kudi kuma
2: bani da kudi mana haba yaushe ban da ka zo ka bani kudi
1: ya hakuri ai rijima ne yayi yawa kai wallahi je da na kwashi ka ba biyu kudin yanzu abin da ya rije min ka gani 50 ne da 300 da 50 da biyani da 200 da naira 30 har su din masab din na ci gida ne wujin can nan naira 200 shi ne
2: ya aka ka talauci a lokaci guda haka baka da kudi
1: ka sai ne ya bashi idan yayi yawa wani lokaci ka tara kudi ka bawa mutane sai kaga kudi ya dinki kasa wujinka
2: awai da ma kai kudin da kake takama da shi gaba ɗaya na dashi ne
1: to ni da ina da hannu 12 ne da ni a ciki shi ya zan ne ce in fara da su ya zama na wa idan na wani gama bukatu shirin ba shi to ya zo hannu biyu ne kawai ya rage na wa ci
2: ai
1: kudi ba ma rashe kudi
2: to
1: ya aka ya jida
2: lafiya kalam
1: ya kokoli
2: ya kake
1: haba ai mu je ka ga mu nan inde mun ka ga me cewa zai shiga baci reto hankalin mu yana tashi menene ya faru ya za ka dinga sai kirin kamuna nan ci miki kudin nan kin ganshi ba shi da yawa su kade ne shi kare ji a waje na
2: to ka san me za
1: a
2: yi 50 ne kace da
1: 200
2: ban suna ban kawo sai mallaci
1: na baka wannan kudi duka da mijin shiga mota
2: ka ga ce ka daina so na kenan la ilaha illallah
1: ya baci kaje kai dan Allah ka bari ku kaga kudi da
2: to kawai ni ka bani
1: shiga shi nan duka karba ma ni na tafi a kafa ga shi nan duka karbi
2: sun kai
1: wallahi ya ce kai girga hankalin ka yi barci
2: na wasu kai hamba a to kukan na me
1: ba kuka bane na yi ciki mai fari ne na firin tawa wanda yana kauna da ni shi ne ya sai na yi kuka wallahi
2: to aka share ya wayan ka ba dai ka sa ni farin ciki ba to me na yin kuka wallahi
1: dole ne yi miri in yi ciki mai fari sai da kwana biyu ba mu ga juna ba yanzu mun gani na baka kudi ba dole yi kuka ba
2: Allah sarki to ai na gode to shikenan ka tafi ko
1: ni ne dai godiya wallahi ni ne dai wallahi ni ne dai ciki mai bai haka guni zere ba wa ma shi ma ya karba kudi a hannuna kuma yanzu ka ci kudi din ya kare hannuna
2: gaba wa ka ce zarewa ko
1: a zan ce ci ne ina fita daga ba ci
2: na ba ba zawara
1: idan akwai wani ce
2: ba zawara kake da ita
1: kai akuri idan akwai wani ce mai da kai in tafi hase kai akuri
2: idan can zuci ba kake mun batu
1: Allah kai birci da zuciyar
2: ka da ba ni kadai kake so ba
1: kai dai ne gari nan gaggade ne wallahi babu wani gaggade ne wallahi wani
2: can da iye saban salo sai wani kuka yake wi farin ciki ne sashi amma bakin cikin na karbe kudin ka ne ma san ka karata da tsuntsun da ja ruwa shi ruwa kan doka ka kalle ni duk kyauna wai ka ce wai ni kake so kai kai ya kawo kansa
3: wannan kin dazu mutum ba yana zaune yana faman jiran ta har yanzu ta ki ta gutu ni ai bana jira kowa ya riga da ya sani ni bana jira tun dazu ina tsaye haba ko banki in naje ai ba ruwa na da wani jiran ko kuma amma dai
4: assalamu alaikum assalamu alaikum
3: to wa alaikum assalam
4: sanu
3: da fitowa sanu
4: ka dai
3: tun dazu na zauna ina ta faman jiran ki haba
4: afuwa na dan tsaya ina nan kinkin tsawa ne
3: to wani irin kwalliya zaki ni ba ruwa na da wani kwalliya kawai nace kawai kwalliya kuma
4: shikenan
3: nan gida ya manya
4: alhamdulillah
3: ai kawai cewa nayi yau din da barin nayi dikake kawai gangaro da abin da za a yi kawai a yi a wuce wurin
4: to amma fa kyauta sai dai kuma ban san sunanka ba
3: baki san sunana ba
4: wai
3: ki taba gani na da ida ba
4: eh to kuma dai gaskiya
3: ko a gidajen talabijin da kafafan jaridu duk baki taba gani na ba
4: tabbas sunan ne dai ya dan kwanta mu oh dama kai ne Alhaji Jibrin din nan da nake ta ganin ka faka a kafafan gidan radio da TV tsohon mai kudin nan Alhaji Jibrin tsohon mai kudi
3: me kika ce
4: Alhaji Jibrin tsohon mai kudi
3: kinga bana san wannan wata magana wani irin tsohon mai kudi zaki ne miki fasata ni yanzu nan kawai daga zuwa na zaki fara wani
4: ai gani ne da ne ko
3: yanzu nan fa na ga mai miki bayani na ga miki na ce zume kudin zamani mai kudin yanzu kya ce wani tsohon mai kudi
4: to ai sai yanzu na gane sai da kai mun bayani na fa yi
3: wani bayani zan yi miki tun da farko na riga da na gama gabatar da kaina a gurin ki kya tsaya kin ga
4: wani
3: tsohon mai kudi sai ka ce wancan makakken mutumin da yake tafa mun abu da na
4: ina so in san yanzu me ya kaka guri na
3: to ai bari dai dan kwantar da muryata dan kin san dama ku ai ku dama ai saraki ne ba yanda za a yi ai dole mana kin ga wani dan warwashi da kike hakan nan kash ina wa ayo ayo ayo ayo
4: kash kai da abin da kake so ka ga
3: ya mu to ai in zan ba washi ya ci labarin zuciya tambaye fuska ai ne na gama gabatar da kaina na gama yi miki komai kawai dai abin da nake bukata yanzu kawai shine ki dan ga mun abubuwan da zaki dan sisiya in dai har misali babu wanda ya riga ni kawai ki mun bayanin abubuwan da kake dan sisiya da zaki dan
4: a wai magana aure kake nifi
3: a'a ana miki magana gwaru kuma kina

0: gaskiya Alhaji Jibril, ni yanzu babu magana aure a gurina.
1: Eh,
0: harkar business ce a gurina, in samu mazajen kudade.
1: Mazajen kudi ba mazajen mutane ba?
0: Ato
1: an kika samu mazajen mutanen fa su ne fa masu kudin ba a hannun musamman ni din nan da kika ganna kudi na a hannu da kudi na da uwar kudi na a hannu in baki labari.
0: Okay, to shikenan.
1: Baki da labari a kwanakin nan duk a kafafan yada labarai da duk ko ina ana ta cewa an sallame mu an biya mu wasu kudaden mu masu nauyi.
0: To
1: ke baki gani ba ma
0: haka ne
1: yanzu gidaje na da na gama gyarawa da kuma wanda nake yanzu kin je kofar gidana a yanzu
0: wanda nake
1: yanzu kin je kofar gidana a yanzu kina tsaya kofar gidan kina kallon sai na kallon ki tamkar mu dubi kike kallo
0: lallai to sai yanzu kai magana aure Alhaji Jibril
1: haba ko kefa
0: sai yanzu kai magana
1: ko kefa Allah sarki kash kyakkyawa ta ina wa dai ko dake yanzu menene abun yi yanzu
0: eh to gaskiya amma na ji ka ce kana da wasu kudade
1: to ai kudaden ma ai ba ma iya nan gida Najeriya ko anan gida har Ingila ma in baki labari
0: oh hadda na kasatun Turai
1: a ba ai kallanki ne kawai kyar nan kalle ki da naji kin ce wai zaki dinga tafiya su kasashen waje kina business London su ina ne
0: yanzu kai magana
1: a kawai da na buga waya yanzu nan za a dora ki a jirgi
0: yanzu dai tunda dai yanzu kai magana kudi kuma yanzu kai magana aure saboda haka aure za a yi
1: an gama
0: yawa amma gaskiya a yanzu dai fito wannan da ka gana dan yi in dan koyi wani guri da zan dan biya ina da buƙatar kudi kimanin naira miliyan 1,500 da rabi kenan
1: yanzu haka nan daga zuwa na wannan rana ta farko ki mun maganar naira miliyan 1,500
0: da wasu kudade ba
1: ba ma anan gida ba ma har a kasashen getare ina da su
0: kuma ba sai ka tattaro su ka fito da su ai sab ga auren ba
1: a barin baki labari ni dai kawai abin da nake bukata ki fada mun iya abin da zan baki wanda zaki je ki duk shirye-shiryen da zaki amma yanzu in dauki kudin baki haba
0: a to ai
1: kinga kalmi doguwar magana fada mun kawai abin da zan baki in kuma wai nan din kike so in baki naira miliyan 1,500 din na sallame ki ranka ta kafka wa sai din ganki a daki na shikenan
0: a wannan ai dan abin nan din kwaskwarima ne da dan gyaran abin nan da za a dan abin nan
1: to
0: dan gyara fuska da dan gyara dan
1: da abin da in na riga da na baki yanzu ba shikenan ba kawai in na ganki a gidana ai an yi mai wuyar ai duk abin da kike so in ki shigo gidan din zaki gani
0: to shikenan gobe dai wannan sai in rubuta maka shi a takarda inde wannan din kake so sai
1: baki da matsala baki da matsala eh karki damu kwantar da hankalinki
0: to shikenan kwantar
1: da hankalinki
0: ba komai
1: ba dai ni ne ba an gama
0: to shikenan Allah ya kai mu
1: amin amin nagode sai da safi
0: shikenan na tafi ni
1: wani za ta zo da wani allo in dauki naira biliyan 1 har da 1,500 in ba ta wai tana da wata bukata ni kai ba dai Alhaji Jibrin din da kika sani bane wannan kyar nake kallon kowa ni a dauke ai mun wani dogon abu kauce
2: ka shiga gida a sama ma sallah kai zan na guje a sama ma sallah to bal ma dai a shiga gida din duk magwuni wanda zai ayi wallahi duka wani wanda zai ayi eh lama meleku salamu meleku
3: wa alaikum assalam
2: sai shiga gida ka sai na fiska ba ka shike shi ba ya jayi a ci miji shiga wujin yi shiga wujin murya kuma sai yi dore fiskan shi je shike fiska na shiga wuje sai a cikin gida ayi rariya ayi mini shinadi da lola ayi mini
3: wayo so kake na zama shashashan madina ne ta shashara baki ai amaryar da kake fada a baki ne amma ba a daidan yanda kake fada ba
2: a ban gani wani magana kai wei ni ne umuryan ka ko kai ne miji nan
3: ka kake aure
2: to kuma shi kenan biji shiga gida ba yanzu ka gani na shiga ba gani abinci ne da an dafa ma tukuna kafin shiri in har gice in shiga wani yanayin tinke kala ba ni abinci tukuna ba
3: ai da ma mai gida kullun a can tsakala kake ni fa dakata ba wani abinci ka to daga waje mai gida ina fassana da duk abin da kake yi
2: mina
3: zuba maka ido nake na fahimta na gani ko zaka gane ta ina ma menene ake cewa hannunka mai sanda ko zaka gane na fahimta duk shiru-shirun da nake ba ba fahimta kake ba
2: akwai wani plate kaje ka na zuba mi ido akwai wani plate
3: duk gantalin da kake zuwa gurin
2: mata ni ne

0: hankali kare ne da ni ni ne yin nan tin kai ya ka ji lokacin da kana kawo dankanin ka nan wajin ina shayi shayi na cinye abinci an ci kwano goma an sho shinkafa ya cinye an ci wake yanzu duka ni ba sai ramadi ni ba duba ga wahalan da yin a bashe din
1: nan ne gida goran nan ya ishe ni ina so in ga amma goran nan ya ishe ni mai gida gantalin da kake da yawo na fada gantali na fada kake yi wajen zawarawa wajen yan mata baka gurin goje baka gurin kaura baka
0: gurin ina zo wajen zero zero wawa
1: na fada mai gida kaje gurin doguwa kaje gurin gajeriya kaje gurin yarbule kaje gurin zi baby kaje gurin shatu aisha ban sani ba kallon ka fa nake mai gida
0: su dukan abashe ne ya
1: rantsa maka nayi maka rantsuwa wacce ba ƙari akan ta mai gida na rantsa maka zan ma wani abu da baka taba tunani ba mai gida gara na kulle ka a cikin gida ya zama ne kadai nake kallon ka ni da kaje kai mu zauna da yunwa
0: kwarai ka kul to menene zai ci shikenan wa kulle ni mutucin nan
1: kai kake ta zancan a ci ai mai gida kai kake ta zancan abin da za a ci gara mu zauna ba mu ci ba mu sha ruwa ranar da ruwan gidan ya kare sai mu mutu gaba daya mu tafi na tafi ka tafi ba mu barwa kowa guntu ba ni wannan abu ya ci ne mai gida abadan
0: mai yike inaren mai yike
1: sora zo galaga ni
0: to birin ga ya ka wallahi ka kalle ni ido na guda biyu biyu ni miji mai ce hudu ne da kurukura 120 ga ya ka idole ne ina yi guda hudu kuma yi kurukuta guda 120
1: Da kani ba kari mai gida sai fa mun zauna a lissafa mun yi shi mun yi da sheda ka manta mai gida ba fa zan bude kofa ba sai na tabbatar da cewar ka sa hannu na naga ta inda zaka fita
0: kuke kai haji din na fashe fashe baki da kai ba ka ci Allah ya kwashi din ka masa daga waje
1: ka dai ga taba yadda na dauka a hannu na ko wallahi mai gida
0: cire ni ka kwade betriya
1: san da nake ma zan ajiye gate na rotse maka kafafu dan mu zauna ni da kai
0: ni ji ka kwaje da betriya
1: kwarai da gaske
0: to biri gani kunde gujin ka masa daga bakin kofar nan ka masa da
1: doso hanyar na daya doso
0: ai ga tikanga shin haure tikanga mu fita
1: ga kada ka tangan nan ta bariyan nan duk inda na kwada maka a kafafunka kowace sai ta kare sai ka shekara kana jinya mai gida gara mu zauna da jinya wallahi na gaji da abin da kake mun mai gida na gaji da abin da kake mun mai gida wallahi na gaji
0: ka surita ba yi hakuri haba kana yi kuma ji na ji magana mu da yi an ce miji da umriyan shi tuna lafiya
1: ka kai ni bango
0: ji wai na kai ka bango shi kai ji da kake
1: ka kai ni bango da baka san Hausa ba ka kai ni bango
0: ji wai kai akuri mana ni magana ni shace mai junan mu mu zuna lafiya kai akuri yanzu dan ma ni a bashe dinin da yana doka na ne wannan idan na doka bashe zun baka ji ka she kan abinci ka haje din
1: mai gida
0: rima
1: a kira mai adashi a waya a kira shi a waya yazo okay ne mai adashi
0: ha ba duka wannan kudi da
1: okay ne uwar dashi ko to bari an dauko takarda mai gida gashi ka sa hannu na sa hannu daukan nan tana zuwa ni zaka ba in ko ka hana har gaban alkali
0: wallahi ka jin ba doka
1: har gaban alkali
0: wallahi
1: kuma ka tabbatar fa magana auren nan fa babu shi kuma aure ni da kai mutukara ba mai gida mai gida gara na bude ma gara ne ma hands free in ba haka ne ma ba sani kake ba ya zaka kashe ni bakin cikin kai na ne ma yi mai illa ya kashe ni
0: kamar shi nan kallai wuce zuciyan ka ni ji haba haka ce zuciya na yi manin fashi mai kyau da kamar wannan buta birin shiga ke gwayoyin fito haba ka ci ka zuciyan ka ruwa mai sanyi
2: a wannan gabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana a madadin waɗanda suka fito a cikin shirin Alhaji na goma Muhammad Gali Indabawa dan kwari Abdullahi Garba Tudun Wada Malam Sanda Muhammad Sani Mahmud Zaliha Bilkisu Zakariya Kawon Megari Z Beauty Fatima Ramadan Sharda Dr Salim Aminu Idris Audu Kamilu Namaste Unguwa Uku Alhaji Dalladi Ibrahim London Boy Jigiriya Labiba Zulaiha Muhammad Umar Mansur Dan Halak Ibrahim Yunus Jilawa Horabu Dan Dawo Ado Rangers Brigade Indo Aisha Abdulrazak Tudun Wada Woman Leader Nafisa Yusuf, Nazifa, Murja Muhammad, Kalla, Bala Hams dan Malili, Honorable Wadata, Mursala Nakuwa, Jibrin Rabi'u Usman. A madadin Shehu Bala Kabara dake shugabantar tashar Arewa Radio, sai Aminu Idris da ya sarrafa na'ura. Ibrahim London Boy Jigiriya ya bada umarni. Muke muku sallama sai cikin shiri na gaba idan Allah ya kai mu.